Atila imangi luka hari tunggu amanangi busik si fulani melu kecimi kudangi. Tu inda tira tilu gwingi rea kaya henini. Fira uampingiu, tutu imina rabukiu. Umu kumuhi marasetesiu. Ina ngabi tura sabetika dati andulu hangi si manau.